Facebook kut tu sang nak tu kagumarang ming mat Def Leppard meet Willie Jagarus tama ko ma tayo ko mamianak hysteria mito sang na ko mayong

Tusarok si Mavit, tusang na akong marak si Madluti, tamaw na CBC Sunday Request Show Kut. Titikaw si Kut, titikakong naktusi Sunday Request Show 101-350 Queen Elizabeth Way, Ikaluit Nunavut, X0A2H0. Ikiakivik Kutok, titikakong naktusi uvano, toby.utak@cbc.ca, toby.otak@cbc.ca. Facebook good Sunday Request Show nani lugut ilaw yung managardo si angyaktaw gusi titakakatarun naktusitaw sukayuk good Fax 867-979-6147. Okaraw tikut. Nipiliw kong naktusi. 979-6101. Tamanga ikarong ni. Tema taw ungasik tumi akikangit tumi. 1-888-896-3135. Taitera sukatar lugu, titeratera sukatar lusi. Kisumit, tusang narumang mangat. Kinamit, ingyaktaong mangat. Tamang idunga, nirwakatang narata. Tematao, ikiakivikut, tusang naktokarumarang mingmat. Kori panikang mit. Erika, akvening naktok, tusang narumayok. Nagligiyaw gavit.